0: alas 11, nagda-drive pa ako. At ang inyong lingkod ay maraming side hustle sa buhay. Siyempre may mga ano tayo eh, hosting ganyan. Kailangan kumita ng marami-raming pera ng magkaroon naman ng financial stability. Diba yun ang goal natin, financial stability, financial freedom. Kahit magkasakit na, para sa pamilya talaga eh, no? Yan yung mga alipin ng salapi talaga. Ano kaya ang ating question of the day para po sa mga naghihintay dyan ng ating katanungan? Saktong-sakto para sa mga nakikinig sa atin dyan na medyo tinatamad sa umagang yan. No? Ang ating katanungan mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school o sa trabaho? Ayan, yan ang ating katanungan. Paano ka ginaganahan sa school o trabaho? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating bilang ating paksa ngayong araw. Kaya sa mga nais po magpadala na kanika ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong ipadala yung mensahe sa aking FB page na DJ Matt. By the way, pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming official Facebook page. Eh. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Taps Radio po ba ito? Yes po! May nagsabi kanina, may nag-comment, pera. O, dahil sa pera, kaya siya ginaganahan pumasok sa trabaho, pati na rin sa school. Uy! Thank you po, mama ni Baby Chrisnel Ivana for the roses. Pa-shout out po from Bicol. Hello there sa mga viewers po natin and listeners po natin dyan sa Bicol. By the way, pwede nyo po kami mapakinggan.
1: And ang light dun, so as yung frequency.
0: Pero dahil malakas ang taps lang malakas, eh, abot po hanggang 10618 kahit hanggang dun pa sa event horizon ng black hole. I-download nyo lang po ang Taps Radio app sa ating sa inyong mga Play Store or App Store nang makapakinig po kayo ng Taps Radio mga kapatid. Ayun. Ako nga po ay live dito ngayon sa Taps Santiago sa mga nais bumisita at magpadala ng pagkain. Again, paano nga ginaganahan na pumasok sa school or work? Yan po ang ating katanungan. Big shout out to Ma Daryl Jean Lorenzo. Nakakamiss makinig sa Taps, lalo na sa Taps Alicia. Kami rin naman yung napapakinggan dun. Isama sila DJ No Name, Mr. Emma. Tsaka pag Sabado at Linggo nakakasama naman natin si DJ Echo. Sabi dito ni What's Up MC, dahil kay Crush, naku. Sa bagay, sa school, motivation yan dahil kay Crush. Pero kung sa work, naku, sinasabi ko sa inyo, pwedeng ilagay yan na dyan, conflict of interest. Diba, conflict of interest, kasi dapat ang interest mo lang ay yung maglingkod sa, tawag dito sa kumpanya, ganyan. Eh ngayon, kung may crush ka sa workplace mo, naku, conflict of interest yan. Hati ang ano, ang interest. Sa loan, sabi ni Ma'am Daryl Jean Lorenzo. Talaga naman. Apo G, pag-teacher nga naman talaga. Suki sa loan yarn, di ba? Ginaganahan pag-work kasi maraming utang po doon. Yan. Yan ang isa sa mga inspirasyon ng mga alipin sa lapi. Alipin ng mga salapi, di ba? Utang na kailangan bayaran, di ba? Ano daw, kuya, fourth year na ako sa PT. Bumagsak na ako sa pre-req internship. Internship na sana. Ano daw? Medyo, ano po, medyo choppy ang iyong mensahe. Pwede mo pakiulit? Maambong umaga po ng Webes, DJ Max. Babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carrion Borja. Maraming salamat po mula kayo, Silito Carrion Borja, ng Mabini, Santiago City. Talagang tong weather na to, yan, uy, unpredictable. Uulan, aaraw, talagang ito'y nagdudulot ng, ang tawag dito, ng ubot sipon. Uso nga ang ubot sipon eh. O ingatan nyo rin po yung mga young ones ninyo dyan ha, lalo't uso ang pneumonia. Ngayong lingkod nga, parang biglang nag-iba ang boses, parang tratrangkasuhin ba, gano'n. Ay, Scandal weather na naman, DJ. Kaya nga, sana all may mga kayakap dyan. Sana all mga nag-iinit-init pa lang yung umaga ngayon. Nakayakap pa, ganyan. Naka ano pa. Naka... yun, di ba? Alam niyo na yun. Sana all, di ba? Anyway, again, apat na oras po ng inyong buhay ang ating gugugulin sa ating programa. Kaya sa inyong mga mensahe, pauna nyo na yan sa ating text line. Ako magbabalik para sa inyong mga mensahe, komento at sentimiento. Monday pa lang, iniisip ko na weekend. Parehas tayo, LJ. Monday pa lang, iniisip ko na nga sa horan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rico Blanco with a song called Antukin. Para sa mga inaantok pa dyan. At para sa mga iniwan naman dyan, I've got your song from Kalia Lily with a song called Magbalik. Only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

8:18 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're back with me, mine's DJ Max, right here at The Breakfast Show. Only here, of course, at your solid tambayan, your favorite radio station, and the realest radio station in the planet. 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Kinakabahan ka ba or ganado ka kapag nanonood siya sa'yo? Kinakabahan po, yun po talaga. Kapag andyan si Prosecutor De La Rosa na nanonood sa atin eh, parang kailangan kong maging perfect at all aspect. Thank you po, Happy Star, sir, for following. Ayan, again, ang ating katanungan, paano ka ginaganahan sa school or work? Paano ka ginaganahan pumasok sa school or work? Sabi ni Prosecutor De La Rosa dito sa ating comment section, I love helping people. It costs nothing to be kind. Diba? Words from our provincial prosecutor, Prosecutor De La Rosa. The words are, I love helping people. It costs nothing to be kind. Di ako, sir. Ay, sorry po, sorry po, sorry po. Sorry po, ma'am. Oh, pala. Oh, sorry po, sorry po. May bagong pag-asa. Prosecutor! Ala, nasa na po yung coffee natin. Gusto ko rin po ma-meet yung special someone ni Prosecutor De La Rosa. Ingay ng mga students, may nahulog kasing something else dun sa labas. Kaya yung mga estudyante nagtilian ng malala talaga. Big shout out sa lahat ng mga viewers po natin and listeners across the world. Talaga, abot tayong ibang bansa eh. Yeah, may mga nakikinig po kasi sa atin dyan sa may ano, sa Canada, sa Taiwan. Siyempre, wag natin kalimutan si Doc Ray dyan sa may Palawan. Kalimutan natin si DJ No Name. Ating President and CEO, Doc Michael Kilang, siyempre. At si Ma'am Jo. Good morning po sa lahat ng mga campus administrators, faculty, and staff. Good morning, good morning, good morning. Big shout out as well to Attorney Benjamin Canapi. At yung mga kaibigan nating abogado, sila Attorney Kevin and Attorney Roderick Cruz. Na alam kong nasa loob ng kanyang Raptor ngayon. Ayan na, coffee mo, sabi dito ni Happy Star, ni Madam. Virtual naman po pala ang coffee date na ito. Ganun na po pala ang bagong coffee date, no? Virtual. Again, ang ating question of the day, mga kapatid, mga classmates. Paano ka ginaganahan sa school or work? Bigatin mga listeners mo, DJ. Opo, ang bibigat po talaga nila. Mga ano po, 75 to 86 kilos po ang weight nila. Sa ngayon, virtual coffee muna mo. Virtual muna coffee mo. Sa ngayon lang naman. So kailan po yung magiging ano, magiging physical? Yung hindi na po siya magiging virtual, madam. Madalas ang daan na, madulas ang daan na, ingat-ingat mga guys, sabi ni LJ. Yes po, no, maulan. Talagang ito'y bahagi ng ano ng habagat, mga kapatid. At talagang maulan, kaya ingat-ingat po sa inyo. As prosecutor, naku, kinakabahan po ako pag ako po kasi nagtanong sa kanya. Ginaganahan pag sahod na. Totoo! Yung iba, may mga katrabaho ako nun na kapag papalapit yung sahod, dun nag-a-absent eh. Ewan ko ba bakit. Big shoutout to Sir Marjun. Ayan. Halimbawa, 14, magsiset sila ng ano ng leave nila ng 14 kasi alam niya papasok na ng 15. Ewan ko, bye for now, sir. Go na ako na Gillian, makinig na lang ako sa car. Okay, LJ, ingat-ingat. Ask mo siya kung kailan mag-coffee. Kinakabahan po kasi. Ask anything. Ay! Head na si prosecutor. biglang tumaas ang aking mga balahibo sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Prosecutor, kailan daw po ang coffee date? Yan, tatlo po tayo. Sama na rin daw po natin si Madam Tonyang since nakikinig ako sa kanyang live kagabi. Ay, nanunood sa kanyang live kagabi. Sabi niya sa akin, sabihan mo ako kapag inaya ka ni prosecutor, ha, ni Madam Pipi. Para sasama din ako kami. Pwede magtanong? Sure, why not?
Sabi dito ni Alan Delisa, kapag maganda ang teacher and kapag nakikita ang crush. Naku. Alaga naman. Ayan ang inspirasyon ng karamihan ng mga estudyante, di ba? Walang ibang ginawa kundi magpa-cute at magpa-pogi sa mga crush nila. Never grow old. Si never grow... Bakit umabot ang pagtatanong ng never grow old dito? Si never grow old, hindi naman po ano, hindi naman nakasalamin eh. Si Madam Tonyang laging puyat yun. Halata po, kahit natutulog naman yun eh, mukhang puyat lagi. Sino ba kasama sa coffee time natin? Your special someone po, prosecutor. Siyempre kayo po, siyempre kayo man lilibre. Si Madam Tonyang, and ako po. No choice, sabi dito ni June Frandon. No choice, kailangan kong pumasok para may gwapo sa trabaho. Kasi kapag wala ako, wala nang gaganahan. Wow! Talaga naman! Talaga naman! Kailangan magbuhat ng bangko dito ngayong umaga? June Frandon. Parang ang laki mong kawalan sa kumpanya dahil sa pagmumukhang iyan. Parang na-hire ka dahil sa requirement or sa qualification mo na with pleasing personality. Ang... umaabot yung kapal mo dito eh, lumalagpas. Pagkasama si Tonya, magiging bitter ang coffee natin. Ay, ganun po ba? Okay. Sa bagay po kasi bawal ang matamis sa kanya. Kasi kapag konting tamis pa sa kanya, isasabog na siya ng tuluyan. Sige po, tayo-tayo na lang po, prosecutor. Oh, doon kayo. Ginaganahan ako sa work para may pangbayad ako sa utang. Tama nga naman. Parang ako din. Kahit na may time nga noon eh. Nakadextros na ako lahat-lahat, pumasok pa rin gawa ng... wala, kailangan buo ang sahuri. De, pero ako, hindi kasi ako mareklamo sa sahod eh. Whatever it is, kung deserve ko naman yung sahod na yun, edi doon lang talaga tayo. Nakikinig ka sa radyo habang nanonood ng live. Ang lupet! Congratulations in advance, Reelle 2026 September examinee. What's ano po? Ano po yung exam na yan? Mamaya ng result, registered electrical engineer po ba? Yung utang na ba nila sa akin sa kanila na lang ba? Sabi dito ni LJ. Dito naman tayo sa usaping utang ano. Mas ginaganahan ako sir kapag isang kiss at hug niya lang. Grabe naman yan! Andun nakaagad. Sabi dito ni Madam Renaline Lisondra. Kasi ang tanong natin, paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Kahit walang gana, papasok. No choice. Ako yung teacher eh. Kaya naman pala. Na ganyan din ako noon, nung bago-bago akong teacher. Tinatamad akong pumasok. Wag na lang kaya. Tapos ni-remind ako ng asawa ko. Nakalimutan mo, teacher ka na. Ay, oo nga pala. The more the merrier. I'll let you meet some of my colleagues. Okay. Ala! Kinakabahan po ako dyan, prosecutor. Parang I am not professional enough to meet them in person. Parang I don't have the guts para mapabilang sa mga... Kinakabahan nga po ako kada pasok sa law school, kaya tumigil muna eh. Mas ganado ako kapag ganado ang skwela sa klase na matuto. Ang skwela sa klase matuto. Diba? Pero bilang teacher, di ba? It's your responsibility para ganahan yung mga estudyante na pumasok. Eh kung ikaw yung reason nila para hindi sila ganahan pumasok, there's something wrong with your teaching style. Di ba? Pa-congrats sa advance sila, Boss Paps. Ano po yung Reelle na exam? Nakalimutan ko po yung meaning. Ginaganahan ako mag-work kasi may sahod. Tama, di ba? Sino ba namang ginanahan na pumasok lang, di ba? Lahat naman tayo Talagang we're after with the sahod. Pero andun din yung yung gusto rin nating makapag-impart ng knowledge sa mga estudyante. Likewise, di ba? Kasi ang pagtuturo, give and take yan. Natututo ka rin sa mga estudyante mo. Yun, ginaganahan din akong matuto as well, magkaroon ng bagong learnings kasama yung mga estudyante. Para sa credit card due, mabaon na lang sa utang talaga, sabi dito ni Chase Cash. Grabe, meron ka naman palang past due. Pag malapit ang sahuran ko eh, saka ako ginaganahan, parehas tayo. Hindi ako araw-araw ginaganahan kasi gustong-gusto kong nagsasalita sa radyo. Anyway,
Well, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. Ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. I've got a song from Q-Shay with a song called Ulan, na bagay na bagay sa araw natin. Back-to-back with Lola Moore's Raining in Manila. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Oo, parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
0: Ay, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

8:44 in the morning. And of course, kapili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa mga sandaling ito po ay kompleto ng trio na nanonood sa ating live talaga. Si Madam Tonyang, Madam Pipi, at ang love of my life ni Prosecutor De La Rosa na si Madam Happy Star. Na hindi ko pa rin po alam kung ano ang kanyang first name man lang. Anyway, meron pa rin po ang ating question of the day for those of you guys na nakaka-tune in lamang po sa ating programa na hindi ganun ka-aware sa context ng pinag-uusapan natin. The question goes, paano ka ginaganahan sa school or work? Yan po ang ating QOTD mga kapatid. Natin bibigyang linaw hanggang sa pagtatawid na... Pagtatawid? Pagtawid natin sa ating susunod na programang The Greatest Love Song at ang The Lunch Break Show. Sana may nakikinig po sa atin ngayon sa Cafe Maya kasi po in-sponsoran po tayo ni Prosecutor De La Rosa ng merienda dyan. Pero hindi ngayon. Kung kailan tayo mapadalaw dyan sa Cafe Maya. Anyway, DJ kamusta? Agtudtudo ba dita DJ from Caleb Alicia? Yes po, medyo... Malakas po ang ulan dito. Hindi naman malakas. Hi! May mga ano, may mga viewers tayong bagtit. Hi! Parang akala mo nasa ano lang ako, nasa GTA, ganun. Sabi naman dito ni Emil Lucilia, sumagot sa ating katanungan, says, here, I wanted to do good in school dati kasi I like being challenged by exams and get the highest score na parang sa video games ang dating, sabi pa niya. Hanggang ngayon na may work na ako and I take work-related courses na may exams or quizzes, yun pa rin mindset ko. Crushes came much later, sabi. Kumbaga, in short, late siyang lumandi. Inspiration yung mga ano, yung natcha-challenge siya, ano, mentally ganyan. Kakaiba naman pala ang hanap nito, no? Excited ba lagi yung pumasok kasi sa Baon DJ from Marie Cris Rosales? Ang kulit. Hi, ma'am! Lagi na lang sa, ano, sa Baon excited? Anyway, mga kapatid, medyo short ang ating time sapagkat meron tayong broadcasters maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Chris Lawrence with the song called Kung Malaya Lang Ako, back-to-back with Six Cycle Minds, Aaminin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

901 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapili nga pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang limanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Big shout out to Sir Rolando Kabakungan dyan po sa may Sinsayon, Santiago City na nakikinig po sa atin ngayon sa mga sandaling ere. Good morning, good morning! Again, ang ating katanungan, paano ka ginaganahan pumasok sa school or work? Sa mga nais pa rin po magbahabol na kanikil ng mga mensahe, padala niyo po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi dito, it's all about the money. Lagi talagang about pera ang ano, dahilan eh. Nagiging inspirasyon, ganun. Diba? Parang may problema yung aking lalamunan. Parang kailangan ko ipatingin, ganun. Pagtatanggap na ng scholar, sir. Para kang yung mga classmate ko nung college nun. Pag may announcement na pwedeng tumanggap na ng bro scholarship o kaya yung TES ganyan. Nagugulat ako, naglilitawan sila eh. Bakit parang pag group activity wala kayo, ang? Saan yung Tabs Radio Station po na yan? Marami po, mayroon po tayong station sa lahat ng campuses natin. Dito sa Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, pati na rin po dito sa May Sulan. Eh dito nga po, ngayon, ako po live ngayon dito sa Tabs Santiago. Big shout out to paring Darwin Madriaga Salta. Pa-shout out po Nelson Chavez from Antipolo, Rizal. Pa-good luck sa exam, DJ Kate Fonazier. Big shout-out, Kate Fonazier. God bless. Wag good luck. Dapat God bless. Kasi kung good luck daw, pang ano yan, pang malignog. Paldo sa scholarship yan. Si paring Darwin. Lagi na lang yan nasa pila ng scholarship program. Never pa kasi ako nakapila ng ano, ng scholarship program. Lahat pinasukan, sabi niya. Lahat talaga inapplyan niya nung ano, nung college kami diyan sa ISU. Lahat ng klase ng scholarship na pwedeng mapabilang siya, pinasukan niya talaga. Pinilahan niya. Parang kada buwan na lang may pila lang lagi ang ina-attendan. Ewan ko pa diyan, pati ba naman yung pila ng ano, ng libreng fertilizer, sinamahan niya pa. Di mo na kasi need yan, sir. O hindi, mahirap lang din po ang inyong lingkod, saktuhan lang. Ikaw naman, tukneneng girl. Ikaw talaga, tukneneng. Sabi naman dito ni Von Gonzalez, based on my experience, DJ, ito po yung mga rason kung bakit ginaganahan ang isang estudyanteng pumasok. Instructor na magaling magturo, fun activity sa klase, kain sa mall pag 12, wow. Talagang social, no? Pag 12, lunch naman pala nila sa mall. Kami kasi dyan lang sa may, ano, sa may, sa canteen. Eh, yung canteen pa ng Eduk, ang haba ng pila. Tapos may vendetta gang pa ng mga... Siyempre si Crash, pati mga tropa, laro ng pagtago sa Comlab, lalo sa pagkasama ng tropa. Ay, laro ng patago sa Comlab, lalo na pagkasama ng tropa. Buti pa, may Comlab kayo. Ano? Nung college kami, ano eh, lablaban lang. Yun lang ang meron sa amin noon. Hanggang doon lang kami. Anyway, again, ang ating question of the day. Paano ka ginaganahan na pumasok sa school or work? Sa mga nais pong magpahabol na kanikil ng mga mensahe, padala niyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Medyo tumilang pagbuhos ng ulan ha, pero makulimlim pa rin. So wala pa rin tayong chance para maglaba, pati na rin mag-car wash. Eh mga nagsabay-sabay siguro mag-car wash yung mga nagdaang araw, kaya ganyan kalakas ang buhos, ano. Makita si Crash, uy! Ano daw, sabi dito ni, ano, ni David Belir. Ano yan, ang tawag natin dyan na inspirasyong kalandian. Pumasok ka dahil lang kay Crush naman pala. Hindi para matuto. Ano yan? Ang pambansang rason, DJ, para sa sahod. Tama!
from June Adrao Pertez. Ayan. Tama nga naman. Pumasok ka para sa sahod. Ano. Para makapag-import din ng ano, makapag-ambag ka din sa kumpanya, di ba? Pumasok ka kasi may ginagampanan kang responsibilidad bilang isang empleyado. Wala nga, kinalaban na naman. Sabi dito ni Tradio Alcaraz, sa teacher na palaging good vibes kahit strict sa ibang bagay, and also the teachers na nagbibigay ng inspiration sa mga kabataan. O, nabanggit tuloy tayo. tayo yan eh. Sasapuhin ko yan. Ako yan. Diba teacher na good vibes kahit strict sa ibang bagay? Ganyan po ako eh. Pag nagtuturo ako eh, ano, stricto pero fun. Andun yung boundary between student and teacher at the same time, andun yung ano, yung hindi natatakot yung estudyante na magtanong sa'yo. Kasi diba, tendency kapag sobrang stricto ng isang teacher, ng isang instructor, mahiya nang magtanong yung estudyante sa'yo. Diba sa learning process natin, dapat ano, nag-i-inquire ng ano, ng sagot yung bata. Ayan, shoutout sa kay Sir Marjun. At shoutout din po sa lahat ng mga staff natin ngayon sa mga sandaling ito na nakikinig po sa atin. Hello there. Doon pa lang naputol na yung ano natin, learning process natin, 'di ba? Yung pag-i-impart ng knowledge. O, si Sir Marjun nandito na. Naku, may pinopormahan. Nakikinig ng topic siya. Ano, sir? Si Sir Ito, sir, may pinopormahan. May pinopormahan naman pala si Sir Ito. Kaya naman pala... Kaya naman pala ganadong pumasok eh. No? Yun pala ang rason ni Sir Ito. May pinopormahan. Going back, di ba? Ayun nga, di pagtakot yung isang bata na pumasok sa klase o magano dahil sa teacher o sa guru niyang sobrang stricto. Ano eh, tendency niyan, mahirapang matuto yung bata. Kumbaga, coerced, obligado yung datingan eh, no? Sabi nga na, dapat conducive learning, not just the environment itself, but with the teachers and the instructors. Depende sa mood kung may load, sabi dito ni Silviete Chevalier. Work from home siguro to, kaya ganun. Depende kung may load. Ganon kapag work from home pala, kapag walang load. Di ba mandatory na meron kayong internet access na ano, at least 100 Mbps. Pag may gwapong teacher, naku, kalandian na naman. Hindi ba pwedeng ano, ang tawag dito? Hindi ba pwedeng, kasi ano po, excited akong matuto. Ay, sa bagay, kapag may nagsend ng gano'n, ano lang yun, kumbaga nakikipagplastikan na lang. Pa-shoutout, sir! Hindi natin pwedeng i-shoutout ang pangalan. Kala mo, mabilis ang aking mata at mabilis akong magbasa. Kapag nakikita ang crush at kaibigan at may isa pa kapag maganda ang tinuturo ng teacher, o diba? Kahit pa paano, may kalandian na merong karunungan yung comment. Eh. Hindi din natin pwedeng i-shout out yan, kapatid. Pag about sa art yung gagawin namin sa school, ganon. Very artistic ka naman pala. From Gianna Italarde. Again, ang ating katanungan mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school or work? Sa trabaho kasi usually madalas ang burnout sa pagiging empleyado lumalabas 2 years after mo sa work. 2 years after ng ano mo, na stay mo dun sa workplace mo, dun mo na nararamdaman yung burnout. May nabasa ako na libro titled, ano ba yun? Basta nakalimutan ka na yung title. Basta the author was ano, Russian yung author nun. About ano, work etiquettes, ganyan. Tapos yung, ano pa ba yun? Basta pag 2 years daw, nakalagay doon na, i-put ko na lang in my own words. Nakalagay doon na ang burnout daw ng isang empleyado lumalabas 2 years ng stay niya sa trabaho. Kaya daw, yung iba, pag lumalagpas na ng 2 years at nandun pa rin sa workplace, eh talaga nag-e-enjoy sila sa work nila. Yung iba naman, no choice, ganun, di ba?
At the same time, ano pa sabi doon? Nag-suggest nga na if you're not sure of the career path you're taking into, every 2 years, nagli-leap ng work. Especially yung mga wala pang ano talaga, wisho, parang ganun, or wala pang focus sa career nila. Hindi pa alam kung ano talaga at saan ang tatahakin nilang landas, di ba? Every 2 years, nagja-jump dapat daw ng trabaho para at least makita mo sa sarili mo or maramdaman mo sa sarili mo kung saan ka talaga nababagay. Kung sa instruction, operations, mga ganyan. Di ba? O law enforcement. Law enforcement ka pala. Pag alam mong hindi mapupunta sa utang yung masasahod. Pero kasi iba nagko-compute na kaagad ng sahod nila. Ah, okay. Tapos kinompute. Ay, may tira. 4K. Sana naman natitira sa sahod. Kasi dumediretso dun kay misis. Good morning, DJ Max. Pa-shoutout sa amin. Nakaka-uwi kanina 4 a.m. galing sa nightlife sa Kawayan. Tapos diretso pasok sa work ng 6 a.m. Kayo yung mga huwarang na empleyado. Kayo yung mga plastic din na empleyado na kunyari walang nangyari. Tapos pagdating sa trabaho, ngarag na ngarag, di ba? Mga irritable sa buhay, di ba? Ano ba naman yan? Sabagay ako rin, di ba? Nakauwi ako bandang 2 a.m. sa bahay. Layo kasi ng event place. Siyempre, no choice tayo. Kailangan natin puntahan. Kailangan natin kumita ng salapi. At least, may gana tayong pumasok. Talagang energized rin naman. Every morning, nag-aano ko. Nagpapapawis. Sa kahit anong paraan ng pagpapapawis. Basta pagpawisan, di ba? Nagsosoon na po ako. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Yeng Constantino with the song called Salamat. Back to back with Tap Suzara's Sabihin Mo Na. Still here at 107.1 and 107.1.

0: 9:22 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Mga kapatid! September 10 is our date today. Wala lang, in-inform lang kita. Baka nakalimutan mo kasi kung anong petsa ngayon eh, no? A message from Benjamin says here, good morning DJ, I agree with your statement kanina na kapag masungit ang teacher, nahihirapang matuto ang bata. Totoo nga naman. Meron kasi akong estudyante noon, natatakot daw sa akin, napapasabi na lang ng all is well kapag nakikita na. All is well. Very three idiots naman pala. Yun, ano? Uy, speaking of three idiots, ano? Alam niyo ba na magkakaroon na ng ano ng sequel after 20 years magkakaroon na ng sequel ang Three Idiots. Gandang-ganda din ako diyan sa palabas na 'yun, yung Three Idiots, sila Ranchoda, Shamaldas, Chanchad. Raju Rastogi, di ba? Mga ganyan. Farhan Nitrate. Ganda 'yan, Three Idiots, di ba? A message from June Gonzalez, pag may inspiration sa trabaho, matik, ganado sa trabaho yan. Masakit dun eh, meron ka nang special salmon, tapos may special salmon ka pa sa trabaho. May distribution. Iba yung sa bahay, iba yung sa work. Naku, sinasabi ko sa'yo, karma. Karma Carmillion, diba? Nagagandahan po ako dahil sa math at science. Gustong-gusto ko po yung dalawa. Kung wala yan, wala rin ako. English rin po, sabi ni Angel Villegas. Wow. Very academic achiever siguro to si Angel Villegas. Ano? Talagang yung mga mahihirap na subject pa nga nagustuhan. Math, English, science, di ba? Malupit ka. Bibihira yung mga batang ganyan. Kasi yung ibang paborito, recess, lunch, dinner. Excited makakita ng guro na kalbo. A message from Arnel Anapi. Bakit naman kalbo? There's nothing wrong with that naman. Ang cute nga nun eh. Papunta na rin kasi ako dun. Nag-recede na yung ano ko yung hairline. Ewan ko ba? Nung bandang July, nung una-una ako dito sa tapos eh, ano yung hairline ko andito pa sa malapit sa kilay ko. Ngayon, nag-recede na. Ang bilis! Ngayon na talaga kapag ano yung kapag ano, kapag... Kaya mo na. Ganadong pumasok para sa pamilya. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Sabi dito ni Jeslia Doloy. Copy ko, yarn? Kanino ka bumaba? Para kanino ka bumabangon? Copy ko ba ang Nescafe? Nakalimutan ko kung alin doon sa dalawa. Basta kape. Yan yung mahalaga. Hello DJ, pa-shoutout naman po kay Mr. M na sobrang misteryoso ng boses na gusto ko ring makita in person. A message from Neg Manong Song. Mr. M! Meron ka daw pong supporter dito. Huh? Di pa rin kami nag-meet in person ni Mr. M. Basta ang sabi ni DJ No Name, ano, matangkad to, maputi, na talbog ako, ganun sabi. Eh, ang inyong, syempre, kumbaga sa ranking ng papogian sa aming apat na DJ, number one si DJ No Name, walang kukontra doon, syempre. Syempre, ang kumontra doon, eh, para mo na rin tinanggalan ng karapatan ng sarili mo, di ba? O, si DJ No Name, yan, syempre, number one yan. Number two, si Mr. M, di ba? M stands for, ano eh, mapogi, ganun, di ba? Siyempre, si susunod, DJ Max. Ilagay na natin yung sarili natin dun. Kasi si DJ Echo, hindi pa siya sure kung pogi ba siya o maganda. medyo ano pa siya, at his age na 37, medyo hirap pa siyang i-determine kung alin ba talaga ang tamang adjective na magde-describe sa kanya. Wala naman si DJ Echo, di siya nakikinig ngayon sa mga sandaling ito sapagkat nasa Zambales pa siya. So yun yung ranking. May gusto daw pong makamit kay Mr. M. Si Mr. M po, siya din yung ano, yung nasa Pinoy Big Brother, ganyan. Siya yung nagvo-voice over dun yung mga pinapapunta yung mga housemates sa mga kwarto. medyo ano eh, medyo natutunugan ko siya ron nung first time ko siyang mapakinggan nung isang araw. Hindi kasi ako makinig ng radyo kapag umaga. Nakikinig kasi ako ng ano, ng e-book. Yung ano, yung downloadable na e-book. Tapos ano yan, piniplay ko sa yun, sa sasakyan. Mahilig kasi ako makinig, lalo na yung ano, yung How to Kill a Mockingbird. Madalas ako makinig sa sasakyan ng e-book. Tapos na natimingan ko na nakinig ako ng yun na, ang station. Pakinggan ko silang dalawa, si DJ Noni at saka si Mr. M. Parang kaboses ni Mr. M yung ano, yung ang pangalan na nito. Yung nasa ano, nasa Pinoy Big Brother. Si Kuya, ayun si Kuya, di ba? Si Kuya ng Pinoy Big Brother, medyo ano eh, haging yung boses ganun. Mr. M, ay nagana po sa inyo si Neb Manong Song. Pag pumasok si Crush, sabi dito ni Odonilio. Ang kalandian talaga, lumalagpas hanggang bubida ninyo. Uy, ba talaga excited na makita si Crush or ganado dahil ganado pumasok dahil andun si Crush. Ganado pumasok dahil sa sahod, dahil sa baon, dahil sa pagkain, ganyan. Talagang ano eh, very ano, very selfish kumbaga, di ba? Puro pang sarili ang dahilan. Kapag pogi ang teacher, sabi, at nakikita akong pumasok ang crush ko, sabi ni Baby Jane Magnayon. Ba't parang puro ano? Puro mga estudyante yung nagko-comment sa atin sa mga sandaling ere. May effects pala yung boses, try nga natin to.
1: Hello?
0: Galing. Pwede pala yun, guys. Ngayon ko lang na, ano, na, na realize. Try natin to, yung horror mo voice.
2: Hi. So, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ganda doon! Ito, monster. Shout out. Wala namang nangyari sa monster. Small robot. Hi. Wala din. Large. Megaphone. Wala din. Ito, wala din.
2: Ito maganda na. Yung horror voice. Parang may something else.
0: Diba? Napakalupit mga kapatid. Parang feeling ko kumapal din yung voice box ko sa mga sandaling iyon eh. Excited pumasok sa, ang sabi rito ni Shaina Kuja. Excited pumasok sa school dahil laging nakikinig sa radyo at napapakinggan ng boses mo, DJ. Plastic ka. Huwag ako, masyadong maaga para magbigay tayo ng merienda. At hindi ko yun forte ang nagbibigay ng merienda. Ang forte ko yung humihingi. Selfish din eh, no? Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. Patuloy lamang po magpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, I've got here a song from Brian Termulo with a song called Dadalhin. Back-to-back with Ronnie Lee Yang's Ngiti. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio.
1: On the clock, mga kapatid. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. And of course, kapiling nyo pa rin po DJ Max. Para po sa mga kakatuning lamang po sa ating programa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga walang ginagawa dyan, hello, hi there. Parang ang ginagawa. Natawa naman ako doon sa nakita kong picture ni... former House Speaker Martin Romualdez. Ang makaka-relate lang dun sa meme na nakita ko kasi yung mga ano, yung mga Yu-Gi-Oh player ganyan o mga Yu-Gi-Oh tawag dito, fans ganyan. Yung mga nanonood ng Yu-Gi-Oh, kung alam niyo yung ano, yung card na Dexoja. Yung ano, yung Exodia the Forbidden One, yung card na hati-hati yung katawan, mabubuo lang siya pag nakumpleto mo yung 5 cards ganyan. Ala, hinati-hati yung katawan ni ano ni Martin Romualdez eh. Dinistribute eh. Ginawang exodia. Anyway, wala. Ako lang din yung nakarelate sa joke na yun. Good morning! Sa mga kakatuning lamang po sa mga ating programa, sa mga sandaling ito, sa mga walang ibang ginawa dyan kundi magkape. Ay! Wala na. Kape na lang dumadaloy dyan sa katawan mo. Anyari sa'yo. May bagong pag-asa. Likewise, good morning po sa mga nakatuning sa mga palipalengke sa mga sandaling ito. Ayan, nananatili ang ating katanungan. Ano or paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. Hindi ako pwedeng tama rin kasi marami pang utang na bayarin, sabi dito ni Sarah. Tama! O diba, so asan ka ngayon? Bakit absent ka sa work mo? Ay, diba? Pumasok ba? Sorry. Oh, parehas ni... Hindi ako pwedeng tamarin kasi ako nagbibituing flag ceremony. Sabi naman dito ni... Ba't kasi naman pansit kanto ng pangalan? Yung curl kung anong font man yan. Font style yan. O naman pala ang taga-beat. Literal na hawak mo ang beat naman pala, kapatid. Kaya pala hindi ka pwedeng umabsent, diba? Pagpasensyahan niyo. Ayan, shout out Sir Mar, ano po Sir Ido, paki alis nga po yung mga bata dito. Malis nga po ayo diyan. At ako'y na di. Hello sir. Hello po. Pwede pong pakialis yung bata dun sa harapan ko na may nanggugulo. May sumasayaw ng mga bagtit. Bye-bye. DJ pa shout out po si Jolan Agu Saladino taga Agasian, City of Ilagan. Lalo nang lumalaki tiyan mo, mag-diet ka na. Agu! Jolan, ako tumataba ka daw kapatid. Hindi naman na sinasabing tumataba ka, pero lumalaki daw ang tiyan mo. So ano 'yan? Buntis. Kilalain tao, diba? Ginaganahan pumasok sa work para sa tip ng kliyente. Ay, wow! Feeling ko service advisor to sa isang kasa. O kaya, ano ba? Hotelier siguro to, ganyan. Tip ng kliyente, no? Lalo ni mga hindi na si zero, congrats! Ako, DJ, ginaganahan pumasok sa klase kapag sasabihin na yung nawawalang X at Y. Tapos hugutan mo na naman yan. Ano ka ba naman? Magtrabaho. Mag-aral ka naman. Hindi na lang lahat ng bagay i-related sa love life mo. Sa baon talaga, DJ, doon ako bumabangon. From Liza, how do you pronounce the last name? Buena Obra. Social naman nung ano. Parang sa mga palengke, Buena Mano. Buena Obra, sa baon talaga DJ, kaya ako bumabangon. Ganon! Oh, Buena Obra family, ano nyo na to, disown nyo na to, sa pera naman pala ang dahilan kung ba siya pumapasok. Mahirap po yun, no? Pag ganon. Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from sa mga nagpapa-shoutout na mga estudyante dito. Hindi ko nga ni mabasa yung mga mensahe ninyo, yung mga ID ninyo. Sapagkat medyo maliwanag dito sa harapan ko. And against the light yung mga pagmumukha ninyo. I've got your song from Bugoy Drilon with a song called Paano Na Ang Puso Ko. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

Nagbabalik po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! O, diba? Napalakpakan tayo imbis na dapat yung isa yung na-play eh. Anyway, mga kapatid! We're down with the final hour of this particular program, The Greatest Love Song. At mamaya itatawid na po tayo sa ating The Lunch Break Show. Mamaya nga, akong maghawak na lang na din ang playlist ng ano, ng love songs pa way lang. Namimiss kong mag-play ng mga love songs. Nananatili po ang ating katanungan na para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa sa Manpanig ng Mundo, sa Manpanig ng Isabela. Mahalin nyo na, sa mga iskiskinita lang pala kayo. Nakapakinig sa Imburnal. Ang antot naman ng lokasyon mo. Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa lahat po ng Panig ng Isabela. Isang po sa Quirino Province at sa mga kung saan pa man tayo nakakip sa mga sandaling ito. Sabi dito ni Ace Barnachea. Hirap naman kasi nga no, parang papuntang Barnats yung apelido mo. Ace Barnachea, kapag kasama ang tropa tas pupunta sa library, kapag walang pasok, pupunta sa Robinson. Kapag may assignment, sabay sasagot, lalo na kapag may quiz or incoming exam, sabay mag-review kahit mangopya yung isang tropa o buong tropa. Ganon. Okay po. Noted po the DJ No Name. So, I'll be playing songs na lang po muna. Alam ko po kasi after ng Tapsian song, diretso ad-lib. Sorry po. Anyway, mga kapatid. Ayan, sabi naman dito ni Matt Christopher, para ma-holding hands ko ulit siya at ano yan? Pahigop ng evap. Ano daw? Hindi ko naintindihan yung kanyang mensahe, mga kapatid. Nahirapan ako doon. Para di mautusan ni mama maghugas, kaya excited pumasok sa klase. Di ba yung iba kaya pumapasok sa klase kahit wala naman talagang gagawin? Especially kapag may mga event na di ka man required pumunta, gano'n. May mas pipili na lang pumasok sa school kesa yun, mapagalitan, mabato ng nanay. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan, sa kanikan ng mga tahanan. Good morning, good morning! BJ, bakit parang iba yung tono ng boses mo? Opo, medyo ano po niya, papuntang bedwetter ang ating nararamdaman. Pero syempre, kailangan nating magpasaya ng tao. Kahit minsan, yung tao nagpapasaya, hirap nang magpasaya. Ay, pinagdadaanan ng inyong lingkod naman pala. Hindi, wala po. Ano po? Ah, baka ano po? Ito yung isip po na hindi mailabas. Ginaganahan akong pumasok sa trabaho kasi excited ako makapag-abag sa kumpanya. Sabi dito ni Ubi Paharilio. Pinaplastic mo ako, pinaplastic mo sarili mo. DJ, shoutout po sa amin dito sa Cordon, Isabela, na nakikinig po sa iyo kasama si Mama Badet and Papa Rolando. Ay, Rodulfo, sorry. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Cordon, Isabela. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin dyan po dyan sa may Ramon, Bugalyon proper, Ramon, Isabela. Hello po. Pero mas excited akong pumasok, DJ, kapag may program sa school from Aristotel del Rosario. Mapasok lang kapag may program. Kasi walang gagawin, kaya excited ka. Yun naman pala yun. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, nanatili ang ating katanungan na... Paano ka ginaganahan pumasok sa trabaho or sa work? Yan po ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jim The Gift, back-to-back with Mandy Moore's Cry. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:15 on the clock, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, mga kapatid. And of course, gaya nga sabi ko, we're done with the final hour of this particular segment, the greatest love song. Kung saan na-enjoy nyo nga po ang some of your favorite love songs, mellow songs, low rock songs, mga kung na-i-play man natin yung mga theme songs or hugot songs ninyo sa mga sandali nito. Na maaari nakapagpanumbalik ng nakaraan, hapdi ng kasalukuyan. Well, may mga ganun. May mga ganun naman pala tayo eh. No? Pero nandun pa rin po tayo sa katanungan na paano kayo ginaganahan pumasok sa work or sa inyong mga trabaho? Hello there, Miss Catherine Yambot. Ayan, na parang tagal-tagal kong di nakita. Ginaganahan ako, DJ, kasi magaling yung teacher ko sa life and career skill. It's you, DJ Maxon. May texter tayong ano ngayon, plastic. Ginaganahan naman pala yung mga estudyante ko kapag ako naman pala yung nagtuturo. Diba? And it's an honor for me na ano, no, makapag-impart ng knowledge sa mga tapsiyan natin. Kapag nakikita ko ang bestie ko sa workplace namin, ginaganahan akong pumasok dahil marami na naman kaming sisiraing buhay sa kwento ng isa't isa. Hoy, iwas-iwasan yung mga ganyan. Diyan nagsisimula ang toxicity ng ano, ng workplace environment. Given na may mga nasasabi kasi mga trabaho ninyo, pero kim-kimin nyo na lang, huwag nyo nang ikalat pa sa iba. Hanggang sa inyo na lang. Be professional kapag nasa work environment kayo. Parang di kayo naturuan. Ay, nag-college, di ba? Hindi kayo pinapasahuray na para manira ng kapuan. Hindi kayo pinapasahuray na para pagkwentuhan yung or pag-usapan yung boss ninyo. Pag-usapan yung mga katrabaho ninyo na ayaw ninyo. Kung ayaw ninyo, kasalanan nyo yun, di ba? Naapektuhan kayo, di ba? Eh, personality niya yun, di ba? Siya yun eh. Eh, ikaw ang mag-adjust, hindi siya, di ba? Eh kung alam mo namang masama naman pala yung nangyayari, di kausapin mo in a professional way, di ba? Ikaw talaga less ni Gana. Less ni Faith Gana, yan. Excited sa recess time at saka sa lunch time, DJ, sabi ni Maribeth De La Torre. Para pumasok ka lang para kumain at hindi para matuto, kapatid. Ano ba talaga? Di sana dun ka na lang sa bahay ninyo nagmukbang, nag-content na lang, di ba? Excited pumasok kasi excited ako doon sa kliyente ko na pogi, sabi dito ni Julina Marinas. Ba't parang lagi-lagi yung kliyente mo na yan? Lagi-lagi mo nakikita dyan? Ganon? Excited pumasok kasi sa sahod, sabi dito ni Annika Aller. Sahod talaga eh. No? From Jericho Studio, no choice naman, DJ, kailangan pumasok kasi kung hindi, walang mag-aalaga dun sa pasyente ko sa DVMCI. Oh, nurse naman pala si Sir Jerry. Mga frontliners natin, eka nga nila when it comes to health force, di ba? Kaya kailangan sipagang pumasok. Yung kahit wala ka ng ganang pumasok, kailangan at kailangan mo talagang pumasok. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil may mga tao nakasalalay sa balikat mo, di ba? Dami naman nila. Hindi ba bigat na bigat yung balikat mo dyan? At wala kang mask kayo. Haba naman ng chat na itong ating estudyante from Cyril Rojas. Reading

0: mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. Then 41 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! We're down with the final scratch. Yeah, final scratch po dito sa particular segment. Although magkakasama-sama pa rin po tayo for the next hour for the program, the Lunch Break Show naman po mga kapatid. Good morning DJ from Ronnie Gade. I agree with your statement kanina na hindi sa araw-araw ay motivated kang pumasok sa work or sa school, pero you have to show up to provide for your family. Diba? Tama nga naman. Hindi naman araw-araw motivated kang pumasok. There are days na, there are your down days, ganyan, na parang ayaw mo pumasok, but you have to show up still, diba? Sabi naman dito ni it's Hannah Restant. Wala eh, pinangarap kong maging lawyer DJ kaya kailangan ko ng grades, and by grades I mean pumasok sa eskwelahan. Tama nga naman, lalo na kung may pangarap ka, di ba? Yan yung pinaka magiging fuel mo or driving factor mo kung bakit kailangan mo pumasok sa school, kung bakit mo kailangan mag-work, di ba? Kasi may pangarap ka, kapatid. Kung wala kang pangarap, anong aim mo? Anong ginugol mo na after nung pagpapagal mo eh, wala lang, gano'n? Happy-happy lang, gano'n? Diba? You have you should have a certain direction kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. You should have a purpose. Kung hindi mo pa nga nakikita yung purpose mo, ayun yung going back dun sa libro na nabasa na nabasa ko ng author ay Russian. Eh yung, kaya daw every 2 years, most of the time, yung mga empleyado umaalis sa isang workplace every 2 years kasi hindi nila makita yung purpose nila or hindi nila alam talaga kung yung tunay na purpose nila in working. Most of the time kasi pumapasok lang sila or nagwo-work sila for that particular company dahil nga sa sahod, ganyan. Para hindi mabakante, di ba? Lalo, especially kung yung taong yun ay provider, di ba? Pero hanggat hindi niya nakikita yung purpose niya, hindi siya magtatagal sa isang workplace. Not because attitude or not because dahil may problema siya with the colleagues or the company itself, kundi dahil hindi niya makita na nag-fit siya dun sa work environment na yun, di ba? Hindi lahat ng pag-alis may kagalit, hindi lahat ng pag-alis may problema. Usually, most of the time, yung pag-alis, dahil gusto lang hanapin yung sarili or gusto lang talagang mag-explore pa, lalo tayo bata pa yung iba, di ba? Ang mahirap naman kasi yung nagtagal ka sa isang trabaho na, yun, hindi ka naman nag-grow, di ba? Although for you siguro ewan ko, di ba? No choice, mga ganun. Wala na, ito na yung nakagisnan ko. This is, usually yung mga nagtatagal sa work na yan, yung mga first work nila kaya nagtagal na sila dun. Kasi wala na sila mga alam na gawin, kundi yun lang, di na sila nakapag-explore. O yung iba naman kaya nakapagtagal ron kasi yun talaga yung dream job nila. Sabi dito ni Fern Sepe, wala eh. Walang no choice. Mawawala ng mabuting mag-aaral si Ma'am DJ. Kanina, yung isa, guwapong-guwapo sa sarili. Yung isa naman, gandang-ganda sa sarili. Ito naman, napaka, anghel ka naman pala. Mawawala ng mabuting mag-aaral si Madam, sabi daw. Talaga naman ha. Talagang di ka pasaway ha. Talagang sa kwento mo, ikaw yung pinakamabait ba? Same with the other one, DJ, kailangan pumasok at mag-show up sa trabaho kasi may pangarap. O, di ba? Hanggat hindi mo pa na-achieve yung pangarap mo, you have to show up 100% of yourself, di ba? Motivated ka man or motivated, you should give your 100% to everything that you do. Kahit nga nilalagnat, kahit rinatrangkaso, kahit may masamang pakiramdam, kahit may dinadamdam, kailangan pumasok kasi may mga pangarap sila.
Anyway, mga kapatid, mahababang oras sa ating pagsasamahin. Tatawid tayo hanggang sa programang The Lunch Break Show. Mga kapatid, sana huwag niyo akong iwan di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, ay! Babalik sa'yo yan, kapatid. Hinay-hinay lang ha. Ang karma, parang sine. Hindi man now showing, baka coming soon. Tandaan nyo yun, ha? Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Daryl Ong with a song called Ikaw Na Nga, back-to-back with Jeremiah's Nang Hihinayang. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. With yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Sanchez yelling.
1: What? I don't understand.
0: You've just heard a song from Jason Derulo with a song called Talk Dirty. Still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio, mga kapatid. We're down with the lunch break show here. And maya-maya po ako magpapaalam na because this is the final hour as well. We've got two more ad-libs to spare with. Kaya po sa mga classmates natin dyan na nakatunin pa rin po sa atin or kakatunin lamang po sa programa natin. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nais magpahabol na kanikin ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 09358108217. Again, that's 09358108217. You might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page, mga kapatid. Para naman at least updated kayo sa happening sa buhay ko. Likewise, do like and follow, share our official Facebook pages. Kung saan po kayo mas affiliated. Those are Taps Santiago, Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano po mga kapatid. Good morning DJ, single? Ba't may ganyan? Single ka buba? Hindi po. I'm not single and I'm not into mingle. Ako po yan, no? Masaya na sa buhay ko. Kasi parang broken ka lagi. Hindi naman, oh, eh. Parang broken lagi. Ikaw ang broken siguro dyan, kapatid. Hindi ako. Kapag nakikita ko siya laging natutulala sa ngiti niyang mapag-ubaya, itulog ko man sa panaginip ko, siya pa rin ang sigaw ng nabaliw na baliw from Siri Mendoza. Yan ang dahilan mo kung bakit ginaganahan kong pumasok sa school or sa trabaho mo, kapatid. Grabe. DJ, okay lang po bang main love sa katrabaho? I-review ninyo yung kontrata niyo ng HR niyo. It's quite unethical na main love sa katrabaho mo. Kasi it's unethical na nagliligawan kayo sa workplace ninyo, di ba? Where in fact, ang purpose ninyo dyan sa company or sa workplace ninyo, yun, di ba? To uplift the vision and mission of your company. To work with them and to grow professionally. Yun nga yung nakalagay sa resume mo, di ba? Bukod sa maging flexible, ganyan. Flexible ka naman pala, bininat ka. Alam ko ba, flexible ka, di ba? Yun yung purpose ninyo. Kaya, somehow, it's quite unethical na magligawan kayo, di ba? Dyan sa workplace ninyo. Unless, pinapayagan ng company or ng workplace ninyo. Supportive naman pala. Okay, kung yun yung magiging inspiration mo para mas mapabuti at mapaganda yung output mo tsaka yung performance mo dyan sa trabaho mo, why na, di ba? Who am I to judge you, kapatid? So be it, di ba? Kailangan magsipag sa pag-aaral, DJ, pampataba ng resume yung with honor, sabi dito ni Pulina Aventura. Totoo, pero alam mo, sabi ko nga, yung tinuturo ko kasing subject sa mga estudyante ko rito na life and career skills, nakalagay kasi doon sa particular subject na yun. Na academic performance or yung academic grades mo alone, would not guarantee you a safer place in working. Ibig sabihin, hindi porket with honor ka, hindi porket with high honor, with highest, kung ano pa man yan. Hindi porket cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, that would secure you a decent and well-off paying job, mga kapatid. Ano? Parang kung makakilala na mga batchmates ko cum laude, magna cum laude, di ba na, ayun, still, hinahanap nilang purpose nila sa buhay. Back then, we were taught kasi na kailangan mo magsipag-aral talaga. Kailangan mo na matataas na grades in order for you to land a decent job. At the end of the day, it is an advantage for you to have those honors, those distinctions, pero it doesn't necessarily guarantee you a decent and well-off paying job. However, kung meron kang diskarte talaga sa buhay, I'm not saying na kailangan mong diskarte alone, ha. Both of them would be much better, di ba? Na combination. Diskarte at the same time, your intelligence, di ba? Na matalino, ganyan, di ba? Kailangan mo rin maging madiskarte, di ba? Sabi nga nung kaibigan ko na graduate ng Diliman, may sabi niya ron na resources, then family relations, connections, those would trigger a much better future and career for you that would secure you somehow in landing a great job. Kasi kung sasabihin mong matalino ka lang, graduate ka ng particular university, that alone would not satisfy, that alone would not guarantee you a safer or greater job, mga kapatid. Yung kaklase ko na yun, or yung kaibigan ko na yun, na from Diliman, na nagsabi sa akin yung statement na yun, currently, isa siyang JO sa isang LGU. I would not drop the name na lang kung saan particular LGU. Then sabi niya, 3 years na akong JO pero ganito pa rin, sabi niya sa akin. What went wrong? Kaya Max, sabi niya, pag nag-uusap kami dalawa, kasi usually we have this casual conversation talking about future, talking about career, kung ano bang mga nangyari sa buhay-buhay namin these past days, mga ganyan. And every time we got to hang with each other, napag-uusapan namin, ikaw graduate, para sa'yo graduate ng state universities, di ba? Na iska, isko, para sa'yo scholar, di ba? Nasasabi nga namin sa sarili na, what went wrong in her life, di ba? Then yun, sabi niya, siguro it's kulang lang na graduate tayo ng state university. Kulang yung ano eh, yung distinction natin na Latin Honor Awardee tayo. Kasi kahit anong yabang mo, kahit sabihin mo sa employer mo na magna cum laude ka, summa cum laude ka, ganyan. At the end of the day, kung merong connection yung kakilala mo na yun, talo ka pa din, kapatid, sa totoo lang. Speaking of reality, living in the Philippines at ganyan, di ba, yung naabutan nating sistema, ganun yung naabutan nating environment, it's quite hard to debunk that particular ano statement, mga kapatid, or that particular fact. O, di ba? Fact na yun, para sa akin na connection, yung advantage ng family name mo, or yung tawag dito, yung family relations ninyo with the society, that is an advantage, mga kapatid. Nabigay ng hinaayin ganun. Na, pero totoo lang, speaking of reality nga, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na hindi porket with high honor kayo, hindi porket at the end of the day magiging valedictorian kayo dito, wow, hindi ibig sabihin na maganda magiging trabaho ninyo in the future. Diba nga meron yung napabalita na ano, na isang cum laude na manager ng isang gas station, I don't know kung saan particular na lugar yun, na nag-viral siya because of his statement, ano ba yun, attributing do sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Walang galing lang, diba? DJ, pag napapakinggan kita, ang dami kong natututunan sa'yo, parang nagtuturo ka, from Texter 1417. Ganon! Hindi, kasi ano, gusto ko lang din mamulat kayo. I don't want to sugarcoat things, ano. Di ko kasi ugali na sabihin sa inyo na galingan nyo, ganyan. I-push kayo into something na di nyo man talaga kaya. Gusto kong mabuhay kayo sa realidad. Yan. Yung valedictorian namin, PG pa rin. O, diba? From a DJ No Name, oh. PG, patay guto. Diba may mga ganun na dami nga, yung valedictorian din namin. Naku, baka maridig niya pala ako kasi nakikinig pala yun.

siya ng kanyang superior or ng kanyang immediate supervisor na next year ka na lang kasi kailangan mo natin i-promote si ganito kasi 8 years na. Seniority over ano pala, qualification na yun. Kahit na yung trabaho daw nung senior na yun, eh ginagawa niya. At yung senior na yun, hindi well-versed dun sa position na ika-promote niya. Siya pa rin niya yung na-promote kasi nga senior. Ganun pala dito, sabi ko nga. Ganun pala dyan, sabi ko sa akin. Na, hindi dito sa Taps. Dito sa Taps, very fair dito mga kapatid. This is not to sugarcoat anything. Ganun pala dun sa particular agency na yon, sabi ko nga. So, patandaan, kaya pala karamihan ng nandyan, kalbo na ka. So kapag, sabi ko nga, yung ano pala, yung rank mo dyan sa department na yan, nasusukat dun sa buhok ka ako sa... Biruan namin, di ba? Kasi, ano eh, pasansit na yung iba, pa-north na kumbaga yung iba. Oh, eh, dun na tumanda lahat-lahat. Yung promotion, dun na babase pala. Sa dami ng, ano, ng guhit sa noo. Di ba? Yun lang. Meron na naman yung magsasabi sa akin dito na ano na ano ba yun? Andyan ka kasi sa Taps kaya yan yung inaano pinagtatanggol mo. No po mga kapatid ano. This is to be fair with everyone. I've been reading a lot of comments when it comes dun sa lagi nang sinasabi organize. Alam mo yung mga natatamaan na ego diyan, yan yung mga ano talaga. Tama lang sa kanila yun, di ba? Natamaan yung ego nila kasi totoo, di ba? May ganun bagay. Anyway, mga kapatid, we've got a lot of things to talk here, di ba? Nag-chat yung kaibigan ko na yung from... Yeah, wag natin sabihin kung anong LGU, baka na magka-problema siya. Nakikinig pa naman daw yung ano nila, yung sasakyan na sinasakyan nila ngayon. 2 years, 3 years ka ng J.O. Bakit hindi ka pa nare-regular? Anong nangyari? Tanong natin si Congressman na Eli San Fernando. Eli Fernando ba? Yung kamanggagawa party list representative. Nagkaroon sila ng ano, ng sagupaan between sa Dole Secretary, si Francis Tolentino. About dun sa pagtataas ng wage, ng minimum wage. Wala. Mahilig lang din kasi akong manood ng mga kung ano-ano. Gaya niyan, postponed ang BSK mga kapatid netong taon na to. At may lilipat ng November 2028, di ba? Humahaba-haba na naman ang kanilang panunungkulan. Nakaready na ang aking plataforma at ang aking ihaharap sa aking mga kababayan sa paparating sana na barangay debate. Nami-miss ko kasing makidebate. Uy, ano, di ko pa sure kung kailan to para makapagpaalam rin ako na ng maagaga. One of a particular institution kasi invited me to be their guest lecturer para sa upcoming debate and public speaking seminar nila. Ang inyong lingkod, busy rin sa mga ganun ba? Yung naiimbitahan tayo at isa, diba, at least nare-recognize yung mga accomplishment natin before when it comes sa debating, ganyan. Iilan na lang din kasi yung mga schools talaga na, ano, na may active na debate society sa totoo lang. And it's one thing na ano, magandang iano rin, i-enhance sa mga estudyante yung debating skill nila, diba? Para at least in the near future, they know how to respond with, ano, with the crisis na pinagdadaanan nila, ganyan, diba? Siyempre, when it comes to debate, na to train yung critical thinking ability mo dyan. Paano gaganahan? Puros walang pasok. Ba't nasaan ka? Siguro di ka lang pumapasok. Sinisi mo pa yung walang pasok, eh. Ikaw yung tinatamad talaga pumasok dyan. From Jackie Tan, sabi. DJ, pa-play po yung Kabisado by Four of Spades. Unfortunately, mukhang di natin may play kasi wala pa siya sa ating playlist at wala sa ating console. I might download that later on. Pero ibabawi na lang natin na may play sa mga susunod na araw. Good morning to Prosecutor De La Rosa, ang ating provincial prosecutor na nakikinig sa atin ngayon dyan sa City of Ilagan. Likewise sa kanyang Love of My Life.
Sabi niya, pag dumaan daw ako sa cafe

Yeah, any time of the day, sabi niya. Any time of the day or kung kailan ko daw gustong madaan sa Cafe Maya dito sa Santiago, sabihin ko lang daw yung pangalan niya at libre daw ako. Thank you, Prosecutor De La Rosa. Likewise, shoutout natin sila Attorney Kevin Villamor, Attorney Roderick Cruz, likewise si Attorney Benjamin Canapi dyan po sa Maya, Tugigaraw City. Good morning! DJ Diva po. Yeah, opo. Nakapasok po nga ako. Nakita nyo lang siguro yung post ko sa FB page ko kaya napakomento. Yes po, nakapasa po ako before ng Philippine National Police Academy. But that was way, way back. Kailangan eh. Kailangan pasukin yung akademyang yun or kailangan kong pagdaanan yun. Siyempre, yung tatay ko, police, di ba? PMA, di ba? The pressure is on us na mga anak niyang mga bulog ganyan. But it was long time ago. Ayoko nang balikan yung moment na yun. Naging masalimutang aking karanasan na. Pinagsabay. Kasi that was pandemic. Pandemic. Kasagsagan ng pandemic yun. Nung pinagsabay ko kasi yung pag-aaral ko as a college student, tapos yung pagpasok ko ng academy noon. Parang naging backup ko na lang yung ano yung tertiary education before. Kasi kung di ko kayaanin ka ako, at least may lalapagan pa rin ako. Diba? And I was able to clinch yung isa sa tatlong distinction nung college. Malayin mo yun ang inyong lingkod, diba? DJ, ang sarap mo sigurong kausap ang lalim ng mga thought process mo. Ganun. Malalim na para sa'yo yun. Hindi pa po ano lang yun na konting kaalaman lang para sa mga karamihan dyan. De, kasi nung aktibo pa akong teacher, dami kong sinishare sa mga estudyante ko kasi sabi ko sa kanila, if there's someone who could relate much with today's generation, siguro ako yun, sabi ko sa inyo. And I would like to impart this particular reality sa inyo na don't focus too much with numerical gradings or numerical academic performance kasi it would not guarantee you a well-off na buhay, mga kapatid, sabi ko. It's great na to make your parents proud, di ba, sabi ko. Siyempre, wala namang ibang hiniling yung magulang mo kundi mapabuti ang kinabukasan mo. Sino ba naman magulang na nag-wish na mapahamak ang anak, di ba? Sabi dito ni Nash Berba, dahil sa pangarap DJ kaya ako nagsisipag pumasok sa trabaho. Tama! Diba? Graduate ka na, wag ka naman ng maging palamunin ng lipunan at palamunin ng inyong magulang. Nakakakilala nga ako dyan, natatanda na mga kuya't ate ko eh. Na tinagurian pero mga palamunin pa ng magulang nila. May mga ama sa akin, may mga anak na, may pamilya na pero nakatira pa rin sa bahay ng magulang. Palamunin ng magulang, grabe naman 'yan, hoy. Ano 'yan? Walang pagsusumikap sa buhay. Pagising ka naman sa realidad na hindi lahat ng bagay i-provide ng magulang mo, may mga bagay na kailangan mo rin paghirapan, kapatid. Ay, medyo lumalalim daw ang ating usapan. Sabi dito ng aking Anyway, mga kapatid, I've got your song from Lady Gaga with a song called Abracadabra. Back to back with Miley Cyrus, End of the World. Still here, of course, at your solid tambayan until lunchtime. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, mine's DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid, and after which, magbabalik po ang inyong likod. Anyway, keep it right here.

0: 11:31 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Siyempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Yeah, 11:32 na po pala, mga kapatid. Lunchtime na para sa karamihan dyan. Happy, happy lunch po sa mga nanananghalian na dyan. Sa mga wala naman pa ng halian na katulad natin, kapit lang. Parating na yung pagyaman natin. Darating din yung araw na hindi mo na kailangang lumunok ng laway mula. Diba? From Texter 5781, yung teacher kong anak DJ 4 years na LSB pa rin sa munisipyo nagsasahod. Ang baba ng sahod from Mali. Diba? Yung mga ganyan nga sinasabi ko na siguro it's time for him to reflect on his purpose, on his or her purpose, kung ano talaga yung ano niya. Pero kung ano, ma'am, kung masaya naman siya sa ginagawa niya, regardless kung mataas o mababa ang sinasahod niya, diba? So be it. Who are we to judge him, diba? Siguro kaya nadidisappoint ka mababa kasi naghihintay ka ng return, gano'n? Sa umaga, hindi, diba? Ganyan kahirap talaga. Try niya po kaya makiranging sa ibang ano, sa ibang SDO, diba? Santiago, punta siya rito, diba? Ang dami kong kaibigan na nakapasok na ng ano, ng DepEd dito sa Santiago. And if you were to ask me, bakit hindi pa ako nakikiranking? Dami kasing kaibigan ko nagtatanong sa akin eh. Ang dami mo na experience, Fidel, sabi sa... Ay, Fidel to ni Max. Bakit hindi ka pa makiranking? Eh, this is not my thing, mga kapatid. Diba? Hindi ko, ano... No, wag. Ayoko. Parang hindi ko nakikita kasi yung sarili kong tatanda doon. Siguro makikita yung sarili kong tumatanda sa, ano, sa pagsisilbi bilang isang... radio DJ, ganyan. Yung magsalita lang, ganyan. Hindi, siguro, ano, I'm not into teaching talaga. Ewan ko ba't kinuha kong education sa totoo? Hi! Naku, ang hirap hanapin ang purpose sa buhay sa totoo lang. Dami ko naman na binabasang libro. Sa totoo lang, mahilig po ako magbasa ng libro. Ano ko eh, anong tawag dito? I'm not into, ano, into social media. Hindi ako ma-social media, ganyan. Very few ang, ano, very few? Very short ang aking screen time. Most of the time talaga nagbabasa ako ng libro. At most of the time, somehow nakikita ko yung ano ko doon, yung purpose ko sa buhay. Nakikita mo pala ang purpose sa buhay, ano? DJ, pa-shoutout kay Briel and Jandrix Pedro. Shoutout, Briel and Jandrix Pedro. Jandrix Pedro? Parang familiar sa akin yun. Parang ano natin, parang isang tapsiya natin dito sa Tap Santiago yan. Briel and Jandrix Pedro. Sino po ba ito nagbaba-shoutout? Daddy po ba nila ito? Texter 5519. Kung kayo po yung daddy ni Jandrix, kasi na-disclose sa akin ni DJ Echo na kayo yung basta somewhat ano, officer dyan sa may Jollibee. Baka naman po pa-sponsor na, ano, ng Jollibee. May pagkain po ba kayo dyan? Baka naman po pwede ba sponsor ng Jolly? Ito na naman yung ugali ko ng hilig manghingi. Wala eh. Take advantage natin yung pagiging radio DJ. Alam mo kasi, nung bata ako noon, na pag nakikinig ako ng radyo, sabi ko, feeling ko sarap ng buhay ng isang DJ. Ano? Ayan, mag-request ka lang sa radyo ng pagkain, bibigyan ka na, ganyan. Diba? Masyado kong kinarir, masyado kong in-embody yung idea ko na yun. And ano, I was not disappointed. I'm very much surprised with what this particular position had to offer to me. Hello there, Briel and Jandrix Pedro. Pagbati mo na kay Texter 5519, whoever you are, hello po sa inyo lahat. Hello din po sa mga nananahalian sa mga sandaling ito. Hello DJ, hanggang anong oras ka po sa Top Santiago? Hanggang maghapon po. Siyempre, it's my, ano, my full-time job to be here sa Top Santiago. Although, naririnig lang po ako, ang airtime ko lang po kasi I was given this particular airtime from 8 a.m. down to 12 noon. Yun po ang ating pag-air. Kasi from 2:45 down to 3:35 p.m. Eh, ano naman po ang inyong lingkod? Nagsishift naman ng trabaho. Teacher naman po tayo ng life and career skills naman po, mga kapatid, sa mga grade 11 ABM. Diba? Thank you for the opportunity, Doc Mike. At may mga nanggugulong bata. Food? Walang food? Yeah. Ay, ah, okay, wait lang daw. Thank you! Thank you for the opportunity. I was given this very blessed and very heartwarming opportunity to be part of the TAP system. Maganda nga, ano, basiglahin pala halo itong TAPS radio. Ano, nalagyan ng madaming radio DJ para ano, walang nababakanting oras. Para at least tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Although, I get it a lot na most of the time gusto na talagang makapakinig lang ng music, ganyan, di ba? Iba pa rin yung may nakakausap kayo on air, man napagbabalingan na sama ng loob. Sama ng loob! Yung simple, ano, yung simple success in your life, eh, may nakakausap kayo on air, ganyan. Diba? DJ, bakit parang ang tamlay ng boses mo? Feeling mo lang yun, hindi matamlay ang boses ko. Matamlay lang siguro tong panahon natin gawa ng makulimlim nga ni iba. Yes, Madam Nietzsche, manalo. Libre mo ako food. Ano? Big shout out po sa mga TAPS parents natin na nagsusundo na sa kanilang mga chikiting sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyong lahat. Especially yung mga parents natin dito sa TAPS Santiago na nakakapakinig sa atin ngayon sa ating programa. Hello, hi there. May mga nakikinig daw po sa ating ngayon sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hello, hi there po sa mga taga Quezon, mga kababayan. Oy! What happened? DJ, si Mr. M po ba at si Sir Marniel ay iisa? Imbestigahan po natin yan, yung ganyang bagay. Sapagkat ako mismo na isang DJ din dito ay hindi po lubos na aware. Si DJ No Name at saka si Doc Mike ay magkaibang tao din po. Ano? Sa mga nagtatanong po dyan. Wait lang po ha. May ano po. Ayan. Meron tayong bisita. Sa mga tagapakinig po natin dyan, sa mga sandaling ito, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For the meantime, let's get back with the particular programming. I've got here the advertisement program. Then we'll be back with our final and last ad-lib. Ad-lib. Still here at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.
1: TAPS. TAPS. Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
3: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
4: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
5: Did you know that TOPS Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show.
4: 11:47 on the clock, and we're down with the final scratch of this program, mga kapatid. And oras na para ko magpaalam, ano. Pero syempre, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin binabasa yung mga pahabol ninyong mensahe. At medyo parang nadighay ang inyong lingkod doon. Inahabol yung dighay eh, no? Good morning, good morning! Sa mga kakatutok lamang po sa ating programa, o oh, kakatutok din nyo, paalis na ako. DJ, any thoughts po sa pagbaligtad ng Sandigan Bayan sa kaso ni former First Lady Imelda Marcos? No comment, baka ma-cancel tayo dyan. I don't want to do, ano, to advance my political stand here dito sa program natin. Ano, I'll leave it with the comments. I'll leave the comments to DJ No Name. Si DJ No Name na lang po ang ano, bahala magbigay ng sentimiento patungkol dyan. Hi! Ang daming batang kumakaway sa atin dito. Siyempre, kailangan natin kumaway para di tayo ma-cancel. Sabi dito ni LB Makasiyeb, sa school namin, me and my bro are the only true singer in our school. When recess, we will just eat and sing or create nonsense songs. Ginaganahan kami kapag buong section gusto ng jamming or boring lang. Even teachers called us the April Boys 3. Wow! Nabuhay naman palang April Boys sa inyo. Ano kayong true incarnate din yun? Pero maganda yun, ha? Yung at least may excitement sa pag-aaral ninyo, diba? Hello DJ, saan ka po nagtapos ng college? Parang kilala kita. Parang kilala mo na naman pala. Ako'y nagtapos po sa, ano, sa ang aga. Dumating kaagad si Charles, Mr. Charles Divina. I've got one more minute para magsalita. Opo ka muna. Ayan. Opo. Ayan. Ganda yan. Maaga yung mga broadcaster natin para maaga nating maisalang. Anyway, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin sa loob ng 4 oras, sa mga iginugol ang kanilang buhay, mga nalalabing oras. Pinatay ko naman kaagad. Sa ating programa, well, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang ating inspirasyon sa patuloy na pag-ere sa atin dito. And of course, once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from X-Battalion with Scastic Lee with a song called Kung Lalaki Ka Lang. Still here, of course, at your solid tambayan tuwing tanghalian. Wait lang, sabi rito, ano daw yung text line natin? That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Do like and follow my official Facebook page. That's DJ Max as well. Ano? Anyway, this has been DJ Max. And now, signing off. Bye-bye!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain!
1: yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambo.
1: Faster!
3: Wee, wee, wee, wee.
2: Tabi ma'am, mapupunggo ka.
1: Yun lang.
4: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Bobong! Late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi... i-advance mo?
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?
1: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Yun lang.

0: This is Tobias Fournier Mix Club of Antique.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, gumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, hika nga!
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahod din yung mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: You're listening to 107.9 TAPS Radio.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Ah, yun lang!

0: Muling pinatunayan ng Tap Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Tap Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay amin pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Pare, alam mo,
2: ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
1: Ah, eh, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil!
2: Bobong! Wag bobong! Bobong! Wag po!
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
2: Si Bobong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Did you know that Touch Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: La, la banca io.
1: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAP Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: na nga kung sa akin yung langit. Ngunit ang pag-uwi ng maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: Aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon? Eh paano naman akong gaganakan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang iya ka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi sa mga mommies! May revelation ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.

0: sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Yes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Hit that.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Nagsasawa na ako sa ganitong buhay?
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawalan ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.